0: ogbin kata o je yesu yo mo
1: won na wo yan ni nsem mu abebre edinachi
0: amoyo pepele un dicho yesu bo lo
1: yo bubu afu ebi ni mo aso won edinachi
0: amoyo abusa kwa gbala leta no le yesu yo mo
1: ebi ni mu si dinachi a
0: amaru ho le yo mo
1: enye bibia nti na wo dinachi
0: manye na na kata o je yo mo
1: ohun se nipa ne ko yu ana mo si dinachi
0: o ha yo po ba mo yi kwe o ho je yo mo
1: ebi ni mu si dinachi a
0: amaru ho preru
1: osisi se
0: wo fata me
1: yo mo asema wo kafa no ho na enye no kre
0: anya ike gbomlo cho yesu ti me
1: yawo do eni baba she
0: ita yo afafa pepre yo
1: ebi nu se ewo dom ni mu a
0: amaru hola ama hawo mi
1: wo ye yesu busia oni
0: wo nya yesu popo mato
1: na wo pese wo chere nipa ni nyina se oh where me ankelo where me ankelo me brother neo
0: what do you na mu anya ba ama toganyi tore nyen nyu na nyenya me
1: but wo na wo di na chi bebre ni nyina mu
0: amu o kata je yesu yo mi
1: bible se ma mi bi wo ha
0: di blabo nyu on wala lo do
1: na owo issue
0: ya enyala leji
1: abale hanajin
0: nana furara susu
1: na bible chere de hanun
0: ye bi brother goma ni ka furara
1: osi mame ni moje tunisa 12 years
0: aba obutotore nyono manti kwa ka for ever
1: enyai
0: matu
1: na waye di obetimi bia
2: asempa
0: fa siara
1: na bible say
0: di brother na
1: wa bre wa doctor fonsa no
0: akpafu le doctor osi ma
1: se wo yare na cha
0: na jeto eye body die
1: wo bre
0: a kiefu
1: obi agba obekire onedro
0: na mele sele va boda chikara
1: fi no doctor we o ha
0: what's your doctor lele gam
1: ene jai abrofu doctor edro de udi echi obewu
0: o da si yefu pa koji inti
1: mini papa bi o ha
0: majesi ntwara le tapo
1: ni mu we o ha
0: majesi amai
1: it is a nipa ni nime rade a
0: itena mama majesi
1: ya re pa ku na o yare
0: no odor kamare ji
1: obechi sa
0: e chachaga hu
1: eno ana obi catch me edro bi a onom
0: amara gratikare ke numu ola
1: nwa ko na osi edro ni dako onum be se enkron
0: ebe
1: night time

0: me baba
1: zinyanyon
0: ujidi achi wonkwa
1: wo hose akwo lagba
0: me baba
1: zinyanyon
0: ujidi ayede achi wonkwa
1: wo hose kwo lagba
0: nya hoden
1: ponusa
0: nya yarisa
1: podoyoyo
0: anope me baba ema
1: ndie zinyamtu
0: onyame babare ma
1: mauvimtu
0: ujidi anyi wonkwa
1: wo hose na kwo lagba
0: nya hoden
1: ponusa
0: nya yarisa
1: podoyoyo
0: ti bibia esi wo kwan bia
1: nu le sere kenya mo kanu no wi
0: ye be bom pai
1: mi gboda gbeto gara
0: oko nya me nchen a
2: asepa e
0: mi ma wo ko ne nchen se de wako bosum nchen
1: magai ma wo ba le na yi atrogbo no
0: se wako bosum nchen a
1: na yi vo du aro trogbo
0: ya na bosum no o she edan kitu abi
1: akpo ba tromai alo ko vi
0: na bosum fo no ono su wo dan
1: ka atroto han iha no ko mama
0: se wo ka se wo twen a
1: na bi alala
0: I just wo twen
1: na yi boy ka ja alala
0: so wo kai wo de no
1: wo wa lo nku to uji po
0: wo che kakra ana wa nche bebre ti na obo hu se comfort no ba wo yi side no wo so wo so normal na ma wo hu se bibi koso
1: akọ beta tro to ma lo for me ado ga koko aro hu na nya ba na na ji
0: o wa na we pi no be catch yo se no mo se oye nyankuma de ama o
1: ba ko afa gbo nyaro no na ko ba ye na no no
0: no asa ko o ba bi a no wa ima nani aye hu ti se de wa ye busy
1: na ba ko enku kran ano na no wo na ko ba eto
0: nti o ba no ka se na na se bra na oye ma sho
1: na ba ko ba to gbe ba ko ka oji ka
0: be ko no akoto adie tantan bi a ye di moja ye ho tantan na wakasefa akoko ti ye jai san no man uma ye nyai de aban enchen obi enyina ntem emaye
1: atroto man na no woga abro ama egbo mi vai
0: obi enyina ntem maye
1: amarka ma chitra do manami
0: woni ma de kronchia
1: anya no itai
0: oye neja
1: ala ba anya miofofu
0: internet ye sorry say e bompire
1: itagbe na mi

0: Oyi efase na
1: yo woni chichi dovo
0: na Nigeria ni bia ye ne no asafo nu
1: ye ko Nigeria ntware kera ha
0: makio awo bi shop
1: ike hu afia
0: a friend is a
1: hu shop so
0: obeye dwuma e ma no
1: aba ayo ba na fa no
0: fa o tina ne store no ma no
1: na fa no yo store no ne
0: enti ofri wa o ti ko na no ba me chenno I've got a job benye dwuma
1: ye o nya se kwore kwe ku vibe bobo o fifi e podo
0: ti yesu nyame a o ti ase
1: bo ni ma u ba pesu bo
0: ya na ye adwen se nyame o wu ya che
1: a wona mi osu bo ma u ku ho ho
0: but ene se uji di se o ti ase a
1: agbeda ko ji se bela
0: o su u benye dwuma
1: o ha apodo
0: o su o hu be fi anopae
1: o ha o ti a
0: o su u benya ya resa
1: o ha apodo yoyo
0: e wo yesu kristo timu
1: na yesu bo nkoma
0: e ti mi bi ya na ye ma ye ni mri nyame so sa
1: ka ro mo o mi te biem kula ye ho ma unti o
0: ye ma nyame fa na hu di bebre
1: ni na ma u ba fa bo na ra mo
0: dan na yesu ka che se an fo ni se
1: ntoma yesu bo na no so ro
0: ba be mi se ne
1: Vasalag,
0: meaning Namunchain,
1: Mamia
0: Namunchain,
1: Malamianti,
0: Mumusa, Meshe,
1: Kakabian, and a compo,
0: Mumusa,
1: Nibia,
0: Mumusa,
1: Nibia,
0: Mumusa, no Macassa,
1: Nibia, Ganga,
0: Yamamon,
1: Ayama, when
0: I'm a Monija, you pay
1: when you put it to a
0: Yami, a person when Niji,
1: Mautiba,
0: Nakano, Ayabusano,
1: Ayata,
0: Yamusan, no Macassa,
1: Yamuganga,
0: my no, my bones and my bones, and we dear Yamin, I dear man,
1: Bianu Gay. Kwa akpo ba ah eye mawo
0: pa so mo yin na yen fa ye gidi enhye

0: tina yedi preaching no o se de o se edwante no me ma ye yeden yen wi dwante no na me ma ye sai nyo ma so be bo bi bia laten
1: yes
0: na koto se o so be bo bi aten ti so bi ba so na o yen fumso no an kampo an fan chire na o angel no be bu na ten na wo so be bu aten
1: yes
0: se ni pa no ka chire na wanti a o atembu na ma ofo but wo an kan chire ne dia sa atembu no so na ba
1: yes
0: Nemi kasachiro.
1: Amen.
0: And nemi kasachiro se sanio me duwa abrabo.
1: Amen.
0: Se sanio me duwa abrabo.
1: Amen.
0: Nenje nimdiye.
1: Yes.
0: Enu tina.

0: wale be ma no bebre be reject no me ne ukasa uso yo ba me fa osika hwe be ma me ka kire o me fa osika hwe be ma en ka se u bo be ma bi hu ka e di na ko school owi a wale no owi o be jaw o si be sia ni classmate o ye graduate o be jaw
1: papa na ne ukasa
0: o be jaw o be jaw.

0: ye beti mumwe jan fo
1: na granta no ba be kunkun mumu bia
0: ehn
1: ono de
0: yan de wo ba ne fo ne de
1: na mumu yamu
0: wa mumu yamu
1: na ofa won kroi
0: wa mumu yamu ono nyakopo de efa wako na so ko
1: na ne moja de
0: afen de umoja de wo ba ne yan no umoja de
1: me busa no wenfo ne nsem
0: o ba bisa we yan aso fo yan nsem wo ya so fo na uti atie Mema skanya ode. Mema de wanya no en dadao.
1: Sa.
0: Na men ka boni anim. Kan ye oye no ka kire no. Se ye de onyankopo be de obeba. Men hwe so no na tua tata kese. Men hwe so no na bo asafo no. Na ti ne boni mu na kan ye oye nyina na wan ka kire na. Na owu onyankopo so bisa ni moja wo wosem.
2: Yes.
0: Enyu me mo wani mra ho so.
3: Amen.
0: Na pa bu ka kire onyankopo ma se. Nearby a double bar, a young Yadama,
4: a simple FM.
0: A double bar, but if I tell you the end, you will be a mucha semiocha. Amla, no one national, no am lessono, not a cockrawo. Now I pray for an hour. Satan and Mana Suyeni at the Ebano, not Satan, no, Yadio Bia war. No son Yakupan will be mobile. Sir, I'm Lena Swa. I'm more brand new opium. Facha bia ni wabiam
1: sir
0: enti mo wane mra ho so anada yi na sisa wadwen
1: sir
0: wo sisa wadwen a onyakopo baji wa fi wo body
1: amen
0: wo sisa wadwen a onyakopo baji wa fi wa mumu yem
1: amen
0: na moment tra mumu yem fa wawa ho enti ne wo yem fa wawa ho
3: yes
0: onyame ba yepo yepo obeba bi
3: yes
0: won no wanda so no no amle so no Na setam enkola ya wo mo foforo ye de ewo ho no mo ye boni de o no mo ni made pa e friend boni na so amle no du ye no onyakopon hu enkola no mo bo onyakopon hu apefo mo bo onyakopon hu kokora mo bo adenti amle na so o si se da no du a ahomobro ni obiem fache bia ni obiem se urade mi se wo bi ni obiem enti na wuti asim na wuti mi kika hu na wuti mi kwa ba bia ope na wuti mi ye ni ope no mo wani mra wo so na hwehwe onyakopo a kira kwan
3: amen
0: na yesu bebe biem
3: amen
0: maya ye ye hu se yesu bebe ka wa ba badeda wo kan na obi aka yesu obeba ka wa bada mu fi shase aka se yesu ba enye ne Kwanante ye kwa no fi ye ven bako wabedu. Yesu beba biyo. Ye pe ye po. Wabeba biyo.
2: Wabeba.
0: Ose mele bante mi kwa matebu wadi brode se. Nibi ya senu obi biyale numate. Unyu ane se ye wa sasiso. Unyu ane se ye. Unyu ane ye po bo. Unyu ane sanum. Unyu ane kwa kwa sa.
4: Unyu
0: ane ba igro. E dena waka sa wa wuti asasiso. Udu unipadu ya ye. E dena wye. E ti ablaba ubo. Uji di se sonya mieni. Kisho nyami ya chini kwae. Na jani tuwe urade. Nonu no beji wefi wa mani ima.
3: Amen.
0: Jani tuwe urade. Ono na beji wefi ya ni mguwasi.
3: Amen.
0: Ase ome jenwaz. Ah. We nyankupo nsuse uwe umo broma enkola. Ana wakani sa.
2: Yes.
0: Uwe umo bro. Ana ase. Ye ma mofrani kwae no mumlai. Onu nyankupo nche. Ese ase mofrani omu ni mbone. Sana pefonsu na unyankupo enikuwa muhu. Akula ya akokura na brewa onyankopon ni kuomo na fe na mran su yie ne baaye no na akokura ni wo
2: oho
0: oh na akokura ni wo
2: oho
0: en su yie ne baaye no na pefo ni kuro no
2: oho
0: en su yie ne baaye no kwara ketekete ni wo
2: oho
0: hallelujah
3: amen
0: na su onyankopon hu obi amobo
1: baby
0: e fi se na bre na ide aso sa na no waka e kan ni panti e ti edu tam onyankopon sane ye no O she so go asase no wan hu ni pa bi amobo hallelujah
3: amen
0: e sa na ye mre so ye be kankankaka wanti a e be du mre bi na unyanya na ka wanti na so aka echi amon amen ka echi amen ka se oni manka mini manka ni aduro e ti sisa wadwe anadwe
3: amen
0: hallelujah
3: amen
0: sisa wadwe anadwe
3: yes
0: mo wani mra ho so na ti wani e wani awoye ho mo wani mra ho so na so li jina e wani awoye ho Na se wa sori na wan tie ma friend onyame se ohu mobo na wan fa omra omra to ni wa mumu ye chewa wo betra bonim ni sa e dia ko wum wo betra wa mumu ye sa ye de e dia ko wum enyumire me no kasa afo nyankopon ma ye hu mo woni mra ho so
2: amen
0: dwane to urade
2: amen
0: pemu ka che urade se urade boni we na ma ye
2: yes.
0: Mumu ye

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.